0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: May adlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo, kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itong nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay!

0: Kanigalo!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangigunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede yung bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dungga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay, tarong baga ng klaseng lalaki. Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy, adik yun na adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purba. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab ko na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa art. Ako kung panahon na nako, magpatatupong kong ikaw na nakasukunot na magugupanin. Namdala na sa kong kapanahonan po noon kung punig ariyos na akong lunggan. Pero yat-yat na mga itag na lunggan, lain na tanawon. Muna yung mga artist na tao. Muna yung klarong matsog yun. Tanawo, wait ka yan. Muna yung saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: kabalo ka dong. Huwamang di ko mahangol bawa, takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!

0: tiktok. Maluhoy ka, hindi pa gabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabot, tagi pala Jok ang ipon ko. Kaya mabukagi yung ulo mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nongkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mong gigawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yun si karumputan yun si kagamot.
1: Hoy, Kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike kaya wala natin pambayad sa tubig o kurente. O niya, malag ka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roon, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Rato na ganit itong pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun yung taon, lang yun ako asawa yung maglagot.
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre.
1: What are you sorry for?
2: Abi siguro ni mog bulok ko, ha? Sorry, five.
1: I think you are sick.
2: Sick daw, sick gani.
1: Tama!

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
2: Maride!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
5: Hugo the more!
6: Fully loaded! Maramihan! Solga sa tugtugan!
7: Let's get it on!
8: Let's get it on!
6: More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Sabi ang problema ni mo, maraglayan magkaginanawan!
3: Tay! Dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Puti na kay hasang. Lospad na kayo. Lata na kay tiyan daw tanawa. O sa may tanaw ni mo ana. Dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok. Pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay. Ipahipos ko ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro. Di ni mong pasangan. Otro sang dubok, sang klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway, bayad-bayad. Pinagsinglon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Ang kanang pirit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Inigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Mo na isda. Hasang palang, pwede ng puti, ah.

0: dung. Palungang suga, dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Anak!

0: sa hapon na. More music sa MOR. Meron!
1: Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasing madakpan, kaya hindi nakapalagyo.
5: More variety in the afternoon.
6: Mga hits noon.
5: Mga hits noon.
6: Mga hits ngayon.
5: Mga hits ngayon.
6: More sa hapon.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: huwag ganun.
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hoy, kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon mo na hinugna mo sakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw niya kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao niya ron?
4: Mangkanur, Mangkanur!
3: Ay, Bitoy!
4: Nabayan sila iro niya, Mangkanur, mapakan ka!
3: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pabaakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Nanay, Toy, akong pandring akong ibutang ang bitsin. Lukas, takoy, takoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ah, ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pana, Toy. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw, ayaw.
5: More music. More music. More variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon.
7: Iba.
8: Yes?
7: Ako si Yodimod. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
8: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimod?
7: Oh, paano ka man ka nakataram, iba?
8: Paano kung Yodimod ka, dapat ang bit-bit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
7: Aw, iba, maski kaming mga Yodimon, apektado naman gang krisis.
8: Hala, hala!
5: M-O-R for life!
9: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka na lang palipat-lipat.
5: Hugo the more!
6: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
7: Mix up rock! Mix up rock!

0: lambok ako na na. Tuod ba nga kayo eskwelahan na hatagin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat!
3: 100 days have made me older, older, older, older. Since the last time that I saw your pretty face.
4: Mix up rock.

0: Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lagi ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Panik ko, amo si Jopal.
3: Mix of Rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Mana, oy.
2: Ah, busugagin na ako, oy.
0: Patot na kamumho pang aga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor, hanggang luspad na makadas kagutom. Rawa ko, butod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog. Kalami.
0: Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw da yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na.
3: Ganong ibiyaan ko ni mo. Laman lang ka manangis ako ang umiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalog ka close kay Miyadi. Nagnulog pa mang gani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Ano kibiyaan ko di mo? Makakaon na ron. Gutom naman ko kayo. Uhilak pa dyan ko para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog pa magandik ay ni Mananday.
4: Gitandayan pa dyan ka? Kapalabakang asawa na ko na!
3: Oma, padami.
4: Dulog na nga.
3: Ayaw! Bago kayo na!
4: Ipansa ka!
3: Ayaw!
4: Tupan mo!
3: Pag-usag ko na rin! Pag-usag mo!

0: dong. Kapila taga gingnan dong ba nga mag life jacket nga ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana.

0: Makakunambre man ng mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
2: Duk, may hapon.
3: Oh, may hapon ka na. Ron sa may ato.
2: Doon na lagi kang problema, Duk.
3: Kung sa may problema ni mo?
2: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
3: Asa mo na ikagabasa ng newspaper ka, Nor?
2: Sa sinihan, Duk.
3: Ang dama!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Mungkiang-kiang malagi ka!
3: Lagi! Natunok kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor is my name, hindi mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, sa manay ka!
2: Kalintura lagi ko! Ano nung pagpacheck up ko diri?
3: Oh, talawa? Ikaw yung kalintura lang gani ka? Pacheck up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin natunok yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, o maunsa ka!
3: Kung say mahadlok mo batang, magunay kong kahadlok, kaisog na ko!
4: Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para magtawar hon.
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check up on, sir?
3: Ganun mahadlok ko kong kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa gihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya paano nang i-inject ng anti-tetanus?
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Hindi na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko.
4: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Epektibo mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Hindi na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Hindi na ko malis nag-inject, ani.

Get your boy, squeeze.

0: Kabalo ka pre. Bob de Vinas, gid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako yan, pre. Di malas?
0: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: anyaman. Ay, tigil na. Hindi ka na tumayaman, yaman eh.
1: Karuling!
2: Karuling!
3: Ah, day. Day tabi, magkiruling.
4: Sunod na banggi.
1: Karuling!
3: Karuling! Aka na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo, didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
4: Asin sa rupang banggi.
1: Karuling!
3: Makulitong ka mo, bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na kamo.
5: Jingle bell, mga kalbanin. Sige, araw-araw, number four na ga.
3: Saro pa.
1: One, two, three, go.
5: Jingle bell, jingle bell.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find
1: si mancano!
0: The right
2: person, tumo birada,
0: never let her go away.
1: Si mancano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si mancano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Gano!
3: Ay, kani mga batanon sa panahon karon. Dili jud kay gubot. Pagsige na lang riot.
4: Huy, tigwang. Tabis-tabis mga. Astig ka, chuy ka diri. Ha? Pila na. Hoy, tigwang.
3: Galaw gaw ni mga batanon. Nagtuo siguro. Di ko musukol ng riot. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Riot ay gusto. Ibdon ko ning madrika kao dili budala sa mo. Ito mo di ko musukol. Budala sa mo ni madrika kao. Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din yung mga bataan eh. Pasong isang.
5: Hoy! Hoy, tigwa! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
3: Ah, panamay. Ay, pulis. Ah, o siya nag-leader-leader sa riot, sir? Maguragay kung niagi na rin pasanginlan man na yun. Damay man na yung civilian.
5: Oh, dili! Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
3: Ah, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga ikon ani, ha?
5: Kada.
3: Katunggiing anin pinan doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
3: Katung nagbunalog, madrika kao, sama ani, ha?
5: Ikaw yun to!
3: Katong kauman at mga nanagan, sama ni? Mudagan akong pakusog.
5: Unong kong hukag ako! Balik ka rin! Balik!
3: Mahala ka na!
6: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
2: Sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobra kasama, may pasuyop ka na, sir?
1: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa buruya?
3: Puwerte!
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Dausan naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay! Nabulit naman ng aso! Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso! Dausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bataga ka? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanor! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana! May problema? Gusto ka iapit ang nagdaog, ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog niya! Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Anong ayaw-yaw pa makaliha?
2: Ay wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaob diha. Okay kay ka, ma.
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pastilah ni mungkin kiwakan kanong namatay pamangka. Kanong ni panaw pamangka. Pag-unsa na lang ko rin wala na ka. Kung wala palang unta ka namatay. Kung wala palang unta ka namatay.
1: Anong ba naman kanurag wala pa namatay?
0: Buhi pa unta ka.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Barya lang sa umaga bako na mapalibri ka.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa mago di kaila to. Halos tanan magkaila di ito kung saka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abugan na lang tanan magian niya. Pwede ka, Bugayro, batahangin doon kayo. Niya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang chika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagka Bugayro, wamay agi bata. Sana po, Kastoria, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tawana to. Muna di, daw ko makagamigo ato. Ganong nangunta na magkakiramba? Ganong mo di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Namipanaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Mau ba? Pagkaluit tawana. Bagi na tumatag ng panahon. Piyutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gini mo mabala ng panahon sa tinuod lang. Mauro gito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Magamot ang bata. Sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Mati na bangon kayo to. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluhay pa Rambo.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Oh, pare. Asa na?
2: Ako di ulo na ko pare, sama ta rin buyo mo na ko.
1: Daya pa magaga kita rin di pare.
3: Ko pare yo man.
2: Eh, ako pang bakal pare ki alap pare, pare.
3: Buyo mo na.
1: Nay pwede. Ano ka pingsulo sa kamagagaw? Ako maski siya magsusog digdi day nang gala ko mauli.
4: Andres.
1: Ay nang galaw kan mo.
4: Andres.
2: Jesus.
4: Andres, uli na.
3: Pare sa mismo.
5: Yan sana. Dur di malas.
6: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
7: Dog ole.
8: M-O-R.

0: Hugot
1: pomor.
2: Hugot mama.
3: Hambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka ang bibig nila. Think before you speak.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more Sagabi
5: is on MOR. More Sagabi.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Girl, girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
2: Yala, ipus ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
3: Hi, girls!
1: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
3: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
2: Hindi, ah. Ang ilong mo.
3: Nyahahay.
4: Abaw! Puwerte!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni maong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukao na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Daggan kayo na kunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon na nakamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang din ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ako'y kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki, lamit na kayo mukaon ng alimango.

0: Lamit, mangganur.
1: Ay, tur. Lamit, tinuod yun din yung ingot. Sambok yun din kayo ang kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango.
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong baba.
1: Si til. Ulay til.
2: Ang iyak siguro lang. Ang paak na sa imong baba.
0: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango? Kay allergic ka.
2: Ito, mangganur. Pasalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon o crabs. Kalami.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot
2: pa more!
3: Hugot pa more!
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Oh, pare!
1: Ano pare, mamanuit ka?
0: Day pare, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pare bungog.
3: Joke only!
4: M-O-R Life! Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
4: Pag M-O-R ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
4: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mang Ganon!
3: Ay, padaplin, dire.
4: Unsa may violation na ko, Brad?
3: Lisensya sa di mo. Ibibi ang lisensya di mo.
4: Mangutan na sa kung sa violation ako.
3: Overspeeding ka! Ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibi ang lisensya ni mo, bedali.
4: Kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatsang, alam mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dirigod mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako, ha? Taga media ko, dagang kong koneksyon.
3: Wako'y labot, masipag isa kakilo ka o sa pang media, dira, ha? Ampe ng lisensya.
4: Madami di ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ako.
3: Oo, sir Jericho.
4: Mayong-mayong manday kang artista. Sir, tanaw, side beer, agon, oh. Murag dyan, pas. Takin na Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, guni mo, sir.
3: Oh, maoba.
4: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
3: Oh.
4: Murag si Tom Cruise.
3: Oh.
4: Ay, sir, murag daw tamang Jericho.
3: Pwede ganahan ako.
4: Muradyo kang artista, sir. Ay, kuyawan ko kay...
3: Oh,
4: muradyo kang si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
3: Mao ba?
4: Oo, oh, good, sir.
3: Lisensya, lisensya.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
0: Hugo pa more!
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy! Kung nilisod din ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ka tuyok-tuyok din ba? Nahurot na niya akong gasolin ng tuyok-tuyok, wag yan po ko ka parking din eh. Uy! Tora! Bakanti! Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Niya.
2: Sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labag. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tag-iya. Ganun di man ko nimo pa parkingon.
2: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman eh. Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man ay mo parking ko na. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit gigulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na ka nito. Labong ba mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! Kung saan mo nagatang-atang niya? Padaplan kay mo parking ko!
2: Nahala, tanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
0: Ano mo na tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: Kung saan mo na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawa sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba?
4: Ikaw.
0: Mama ka na sulti, kirnil din na. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, usaman ka diha ba? Nalunggat ang ata makasumang parkinganan. Usaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko ay muha ni parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili daw ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ni parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diha!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong guwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diha.
3: Tawa niya!
0: Kasi ba't ako kay isang nagamura ng nagbuldog ang tangyas building?
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Nag-abot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagligid lang sa katre. Sud na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: sweetheart. Lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: 알람 뭐 봐? 공 안옹 마스 마파잇 사 안팔아야?
1: 아노 연?
4: 안팔아야 인가?
5: 가잇 마할 나 마할 기타
4: 후고 다 모어
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayrit. Laot lang kayo niya kung makita nimo. Murag si Kensya mo asta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naong pay, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andaw na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugi na sila mga kaliwata. Mga adarit, mga palautang. Surok din akong dugo. Makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay, pre. Apo ni mo's diborsyo. Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo, hinimba. Tigid mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Tigid mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gengong ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Na, bago'y gengong anak, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nag-ingon anak, pre. Masig ang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galang imo.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Mangkanur, unsaon man daw nimo be kung makakita ka Jix be nga hinamis kayo. Pero itom kay inok, unsaon man nimo pagstorya nga kanang di siya mabastos.
1: Pre, sige daw be, unsaon man daw be.
0: Aw, dali ra kayo, Mangkanur, imong duulon ug imong pangutan-on. Excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Magamay.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: dong, freezer ka dong. Mano na freezer man, kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy, i...
1: Ana!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Medicine slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot more!
1: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
2: Hugot more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: More sa Magdamag. More sa Magdamag.
1: Lights, camera, action.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, nga na ba?
3: Di ba ka tantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Ay, nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista, eh. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Kaysa, may mangita ko ka ng masima-sima dili sa ribbe para dili ni mangilingigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Ada, kilawan ko din. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Tapag yung chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Huwag nagsulting na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba siya? Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gawag ko. Higahit at higahit itong ako ang chocolate o macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ay, ikaw pabiyatong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle kay wako ni kaon sa'yo mag-chocolate o macarons.
2: Ya, kisa'y pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sing malang naong, di ba? Napalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara wala keke ni mo? Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Ay, gutom kay kagako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang may kaon. Dali, dirikipas lang, nakasarip. Ikaw kong pagkahiyot.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Feeling my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ano man ang alak ko ni Mike Malik sa imo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag ko na ginabatsyag ko, Dokman. Man Dokman, na kayo hanang ginindukaw.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay, guys. Himo, gintumaro man itong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dokman. Gintumaro ko ito doon ang reseta, Dokman.
1: Ang ano? Ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokman. Isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: My.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow! Very good ka talaga! Ano nga dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasa ng baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Does it all you can?
1: Nag-buffet yung subaka, nag-buffet.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Dekanor! Dekanor! Naim manok sa kusina! Ikaon ang bugas!
1: Ay, ay, ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Dekanor! Niman mo lakaw!
1: Higil mo lakaw? Sige, hadlaw ka! Hadlaw ka, good!
0: Su! Ooh! Ah! Ala, kanok! May wakwak diya!
2: Magamay ka, bakaka!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niya nga nung daghan mang kayog sa amin.
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, mura magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala! Mang Kanor! Naay tubig na nasulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Grabe na kayong bahas sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa factor! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Naib na nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dito kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na mga foam, pati ang mga libreng mineral water. Nang lutaw na.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teh, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Atot!

0: yung tabisang 40 daw kong gabi kagaho dala ka maramaw da isulod na bisa sa ako dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik di bala talaka takaan ang ikuya
1: Kutotch na nga problema han at ako bala
2: paggaligad sa pila ka oras
0: ay dito ba na kumang gabi na wala po wala pa kapuli haw oh bago ka lang haw nagabihan ka gid
1: ay han may lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundiin magi, ba puli, di taniway ko kapuli, ba?
0: May!
3: Abaw! Puwerte!

Dong dong dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong kanang buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Kanor!
3: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he, kay mamalingkis ako!
3: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni DVD ang ipahiram ni Orc sa kuwa. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ko ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
3: Ah, pandamay, ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimtan! Taisa, nga nang ipaningot man ka?
3: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko na rin. Nag-push-up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na po di mong gitanaw, ha?
3: Wala, ay. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala, di ay, ha? Hinda, be? Ako'y play...
3: Ay!
1: Unsa man eh?
3: Malamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
3: Takbay ko na. Musa man eh, ganun ka naman ang salida. Galahe man ang akong i-order kay Orc. Pirated yun eh lang si Diha na Transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosanna.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan, parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot na more!
6: Tiba-tiba ang saya!
7: More!
6: Sa natatanging
7: all hits
6: forever!
7: Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana!

travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putan eh.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mau ba? Muana na ko unya din gabi eh. Di ako mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligil akong uyam, bertigyon kayo. Gusto. Wadyos ako sa butika. Mabalit ko na anong pang-proteksyon para kondisyon.
3: Hoy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din, tindiro. Mura ganduka pa man.
3: Hoy, sir! Ang saya to, sir!
0: Hoy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na. Kaya murang makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun eh mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ading boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wa mabog ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo! Kaya ako napot!
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha! Ika-ampo na kayo ko! Bakbakan eh ha!
0: Abib, bole na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bole na ko. Lain ang akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan mo ta! Balik!
6: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: May! May!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Yo! Ano man?
0: Naina ko sa minakay sa pedicab! Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan!
1: Boro dun ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!

Baunong kulbaan mo da si mo man, tukar man nerbiyos to si mo. Ay, tura mo daw bagat nung urta, ano man, hindi ko man sindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutulang, nung katingala ko nga, nga gina tiltig mo ng lapit.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.

0: birada, naglugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang pa kanusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Karon, swildo na dyan. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Tano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko na ako ATM ka na. Happy-happy. Tano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Ano na? Kalusot nyo ko na. Oh, tanawan ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
4: Salamat kayo.
5: Ay, at least mo mag-assistigan.
2: Way sa payan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
0: Kanor! Ambi ang kwarta! Ganiha pa kong naglinya din, he!
2: Padamay, ang akong asawa.
0: Nagtuo kag makaisa ka! Ambi ang kwarta, dali-dali!
2: Padamay, ganyan ako asawa. Pakiasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pa yung hold up na ako.
0: Magdali!
6: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.